Blo peli da fasi e komi masi e Susi te kona nge mata Tonyi sonu we kaba mia ibu gai Jade me vira sosa Te kona nge mata Tonyi sonu we kaba mia ibu gai Susi fogla ma jitonu poji Tro hoju ya glea ula voda si jo klo ya do wa fambu nga koko Tile jo la fambu goma vone bobo nga de va Mata kuye e mia ta e bobo Fambu nga me bali o Blo peli da fasi e komi masi e Akeke, awawa, oba fambwe nya mbali Mkia wala jona fangom, afadye tawemi la iboboa Akeke, awawa, atuko

ka obe jugu la foronto sabu wati mi obe bonna ni bwa koro doko ni barkade o blasira mo faso kanunde kama obe tau ninti kali na obe sa kaunga lakana do fatani.

0: Isufa ɲini a yiri nyo jumani.
1: Ha, asu kanzu gwere pa patri male.
0: Na wale ka biostini ikumaka kabangumi ibuka yalwa nyawango na

Aye labari nti afonu de karawula de labari befite kayobrimbe fri privé like l'innovation. Complexe privé like l'innovation iti kayobribe iwo douane de bwemwa. Kayobrimbe fri collège Monseigneur Arion ishimbere kwen gane nyene kayobrimbe fri l'innovation ni iwo do. Nyene kayobrina teke sa fa she yenimba mne shimban kere kwa pati bebu wonzara da jensu koto douane de awarenu. Nyene kayobrino do yenga soke kun wodo ye ka fo mbambe bu nan koma sokun ye prebere jade d'enfant i wodo fa sokun ko pla ton je ye preyiri ku primaire na isku wodo fa sozo ko pla so buru isku wodo ye preyiri college na nyene ka yo brin nodo karakere fo mne na ware bu la fam bu la shi dama ba yibu shini apa kere jama ka kotom shi desu isio ka afo kun kun son je le bo shi nyene ka yo brin na yi wa fa kere jama fa ko fam be bu le na fa Mbatman mdo Bula kakakiri pwambe Bula shi Masa piti Anwa sonje de kakasara mbe Bufri sepe deni Sanga kere Bumbambe bupabuko Nye kakasara nu Bekama Bukere diyo Nasara mfringini 100% Ama anwa fombo shimbereni Watosuka nasara sara Fwa kwinyo Fwa abranyoni nugina Nasara fwa kwinyo Fwa abranyoni jen Karakiri mbo shimbereni le Bufambama abramo chwe kwa rabe Buwo sonje Nyini mbamu kere kwa pati diyo Nasara mfriyiri 100% ya fo chikiri sube ifa so burumba su kori ya friyiri BPC na ifa ka fo mbama abranyoni ku kora nyina abranyoni kumnu burni za dira na ba ko so burni ku yini mbam shimbam ya to ko mndanzo ne fe mbam kodo na bu koso so kara nyini ka yo brimbe fri c'est la novation sangan kere ikakide merembe bulashi fa ko kara kere no bulale kira kebe bu kuru betambat mamna bu so so kara ilabu do be be sangankere nyene ti subandia sushira ankere konkone nefe mbamba la novation na bason son karado ya fo wa kodo buwula nzuninge yo fa jade d'enfant ko kula ka sonje bere buwula ka ti kurushi ne ti shin telene nzenti bulanze ne yanda no karo karo nje buoka college irina sonzo fa kole buwula ka ti kurushi ne buwule e pantalon yilla ajatinti na mbaram suma yanwule imokuru nyene tele kuni na naswa yanga bulan zwe bewa pima deten le panana su oyo daka na bukara wo gbagba be buja bundinu busume la baraka botoko karaduma do yebe la kombine pembamba na basonso karadoni ankuruba sanga kere fakishe kwa kula ari ya ngarama krefinzo kogina yeso krefi burninyo na so krefi nyo ni miti abrasa kogina na so krefi nu yeto ko mankon kon la bari ya ankurkanti la bar mbuka swa amprani lambansu abrangona abraso ninyo abra Motue ni motue, buru ni nje. Kwa abrangona, abrasa ni nzo. Abra motue ni motue, abrasa.